0: radio d'ici, si, si, si, si, si.
1: Ite polonya, ite polo para polonya, oka polonto ka doebolo itonya, eche, ite fara.